0: Oci koang yo kono. Di ate batang rambia koang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangkul enang.
1: Ya.
0: Turun.
1: Ya.
0: Cai tuang makawan jaren kono. Sei lia kabuji ang joden. Salapir sakat tiduran ang joden.